את רואה עניון מופן דיפן כנועה מופה קום תנגה תאי אוי לו מי ליפת

sinta. Naalala mo pa nung unang araw na magtagpo ang mga mata, mga tala sa langit ay bumaba, tila liwanag din nagbabadya ng bagyo sa pusong pawala. O sinta, sana naaalala mo pa yung mga unang sayaw nating dalawa. Kasi sa bawat pagpikit ng aking mga mata hanggang sa uling intak ng mga paa, alam kong habang buhay, hindi

sinta. Naalala mo pa nung unang araw na magtagpo ang mga mata, mga tala sa langit ay bumaba. Tila liwanag din nagbabadya ng bagyo sa pusong pawala. O sinta, sana naaalala mo pa yung mga unang sayaw nating dalawa. Kasi sa bawat pagdikit ng aking mga mata hanggang sa uling intak ng mga paa, alam kong habang buhay, hindi

When it's real, I keep.